Luke vai tani ma vesi ta ta yon osio vai. Ko ta mai ofa. Ko ta mai mo ne ngo foha to ko wa. Na fili foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang ha konga me e nau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

whakapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Papuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mōnau kumi ki hoku whawhonga. Tēnau tawhoki me honau ngai halakoni. Te he, te utok whanongo mihilangi, pe te whamore more e nga wangahala. Pe te whamo ui e honau whanua. Eo dua. Toi fuga ke ake. Hokaka.

Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha ito koua. Nei file foha si i pe kui kimui. Ke vahe iange hakonga mehe nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

O tata wai pe buka hanga u e kuke iai. O kuke whakatonga ngai. Ai kau palangi, ai kau follow ewe ewa. Ai tau ka inga kua follow tau se nau mawa hei mea tau whanua. Aki, aha o mari mari piake pehe. Malo elelei. Welcome. Ki e otu motu wanga ofa.

0: And that was Alpha Blondie with When I Need You joining us in our breakfast show. Go ya ihe bumbung ni be mata fangi faske ke ko ka mai ofa be to kona te fangi faske ni ka moto ko to alipe.
1: Famana ta be hoe ki ba mai nga ona ngala ta fangi ko ke ta ngai mesi nga we ma de ta wesi lan mata lan mori lan pingi ko ta ova lolo nga we be fo nga ova lolo ko gu lo lo he pouri ma wa tu ya be fo ke ta nga hi su safety wa ta puti mai ma ta ta ko ya ke ka nga we la nga e it's all about your safety be me to go house of tonga be fo ksimo in the center i ma fanga
0: atu ni ke tonga ko to ka ma ta po ka ma breakfast show ko ya i he bombong ni ofa pe to ko ni atu ni ke mo do ko to i he nga we ko toma fa hoko ko te mini pa da lai mori ori para kuri this is Common Kings with No Other Love.

0: Pako ko ofa pe ku toko ina te ki poka ma ko ni hange ko kulava ko nai te ai link ai contact ki ko ya te kulava contact ki ko ka sa ya pako ki mo ko osi te ko sa ka sa po ami fa osi fe ma ke lava ki lave ki ai ki osi tau ki la li no ko ni
1: e ta me fa ga to ga ngala ma ro pite ma fa nga mari ko e ma pe ofa la ki tonga ko to fa amonge pe te mo fa ka ka ki ngai fetoko ni ake lava ke tau fa hoko lava ke tau te langa ke tau ki fonua pe to koni ki a ki a nihi ke ka tau te fito ki a tau tolu ko iaheni tonga ni ko e mahalo ko e fuafua ko ilo i mahalo ko e fuafua kau taha tonga eni nutrition company i Amerika lai pau kau ia fu me alaha ia ka wangoe lau kai ke te pore pore pe heu te santungua ko i ka whahinga lava mea i kai ko e lea e ku tohoa ku tangata e ki na to ma mafa kia te au ki mua pa ma wahe atke whunua muri e ne lea ke fo i lea ko e tori pe ai kona ko hi ngā ke te au ko te au ki muri ko te alo tori pe a whao ia o puke puke mai ke tokoni ko tau ki whunua pe ko e whaamiri ko taha ke toi langa kia kia e mo ui mo e nofo ko ia e ai tonga ni pe a ko e anga ia e whakaukau pe a mo e tau mua ki e whenga ngā au e ku te teo ke whakahako.
0: Mā alo, pito, pako lawa le reto ki lari no koe ahoni, hangi uku lawa nei, mo toki sio mai ke link, te uposia nei, pe ka whanongo mai ko ia i he tai mini he le tio, mo toki huat ke upesi ko ia e wawalpuni o no, pako lari noa, ke ne hanga mao e link ko ni na ko ko e ni, te ke waki, fe tala noa pe mo e kautaha ko e ni, ki he tawhaki ko e partner ko ia, no whakatawa tena koloa, ua ko kei, ka pako hawha mai na uwe mau ke tala noa pako hai uhinga koe e sio ko ke uwhama ke toko ni ke nautoro na koe ka hau ia te tau lava alwa i ke tau tōkanga koe i tonga ni. Malo pito.
1: Malo pito lala.
0: O fatu.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke ke I whekumi ki ha o nau nauranga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he aku mau whakahoko whatongia atu pe. Ieno whakato, ho mo ngahi nau nauranga. Ai aku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I sa iluwa, mola iluwa. Matapaa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama. Pe koe hapeha nau nauranga, o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau fratau dai be forget ni bamwe bari be mi nga hikau ta ko ni to looks resin with chip plus o wa nga lo mau nga misin ni bamwai misin jeno reita misin heusima misin ni kini misin ni kositeke misin ni tutu akau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e ko ni e kala si ge ke be fo ki ge ta wi e kala si ge ke I tu u I horisi I te bire I fariki manga koloa ke ke ke to mo fi di bamwai pe me wo Wilco, Wilco, Wilco.